0: wanna namaskar
1: ban diya hai khas
0: wala gampar
1: baat bani sa
2: sangathan mein hamari itni shakti hai